0: Enu ye sawa ya program Amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda. Wewe mukisa na wuliriza eranga bwoyiga
1: funu bwibubaka bwenjiri nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu Center for Cancer Mengo wone kuchinana mweda akatumize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwereze icho kusabiracho umubulire kichoize umusindikire n'obujulizi sindika voice note nika video ku WhatsApp ye ku 0 Renda satu, renda satu. Umulabirizi Dr. David Chiganda akulubaza okuwagira obubaka bw'enjiri okusiga nange isyagenda mu maaso yibaza abantu b'ehoima kakomero kyenjojo kikube kyankwanzi kagadi n'ebitundu ebirala ebiriranye mukama akuwa omukisa.
2: Halleluya, mukama yebazibwe nnyo. Nyamba onamusise ku bantu nga basatu abakwetolodde awo ekiba kisoboka bamba wene haaga oba osobola. Halleluya, mwenambula musiza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okabaza mukama Katonda kubanga mulungi n'okusaasira kwekubeerera emirembe gyonna. Tukikula Bayibuli mu kitabo kya Isaya essuula 5:9. Isaya 5:9 Bayibuli egamba mu linnya olusooka nti laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza negutayinza kulokola, so n'okutu kwe tekumugadde n'okuyinza n'atayinza kuwulira. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe, n'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso ge n'atayagala nakuwulira. Kubanga emikono gyammwe gijjudde omusaayi n'engalo zammwe zijjudde obutali butuukirivu, emimwa gyammwe gamba neighbor kunenta okugeza ng'egijjo agendi, kubanga emikono gyammwe gyononese omusaayi, engalo zammwe zijjudde obutali butuukirivu, emimwa gyammwe gyogedde ebyobulimba, olulimi lwammwe luvulunguta n'ebyekyejo. Mazima tewali awaaba ebyensonga so tewali awoza ebyamazima, naye beesiga butaliimu ne boogera ebyobulimba. Laba baba mbuto za bubi ne bazaala obutali butuukirivu, baalula amagi agesalambwa ne baluka engoye eza nabbubi, alya ku magi gaabwe afa. N'ekyo ekibetentebwa bwe kivaamu ne kivaamu nga kifaanana embalasaasa. Basome ne banyabo lwaliro nze n'ebigambo bino kubanga omwe yabitadde ku mutima nali nga nsaba, nali nsabira ensonga ez'enjawulo ate era nga nsabira abantu ab'enjawulo, ntera n'ofiisa akadde ne nsabira abantu omu ku omu ne nkuteekawo erinnya ne nditeeka wali ne nkumalako akadakiika ne mugamba mukama ono ate mukama ate ono ate mukama ono ate mukama ono, ekyo nkikola nkifisiza akadde, ate era nja kukusabira paka paka paka, ate era nja kukulemerako paka ng'olina ky'ofuuse mu linnya lya Yesu. Kubanga okulemwa kwo kuba kulemwa kwange. Your failure becomes my failure. Okulemwa kwo kulemwa kwange, ate era n'okuwangula kwo bujulizi bwange. Obebi ebiwulidde, and I'm very serious kwebyo ndi serious ate mbitegeeza sisaaga ngambye okulemwa kwo kuba kulemwa kwange, ate n'okuwangula kwo buba bujulizi bwange. Ekyo bado kirowoozangako kitandikira awo. Okulemwa kwo kufuuka kutya okulemwa kwange, kubanga nze nkusumba. Abaana mu kibiina bwe bagwa ne ticha awulira bubi, baticha bali wanondoza bajulizi bange, kubanga abantu basitula bulemu yonna ne bagijja ku mwana ne bagiza ku ticha. Tinyiriza baticha abo tebakula bulungi, nyiriza baticha abo tebasomesa bulungi. Director wa Kingdom Jewelers ensula naye, for your information, n'olwekyo byenjogera mbimanyiiko, ntera muwulira nga gana ekibiina kino oba tikyono nulicho daire kitainga tena atunulira mwana atunulira ani ticha amusome sobaye aliko bezivu ticha aona ruvanyuma nga waliwo abana abayita waga na yate mwichibanga ticha ya aliko bezivu hati ono mwana yenga yaita nono nono ono yenga akola bulungi au nechilio kachida yoku mwana yenga ndio wali nende zo mwana yandibanga yaliko chi mwana yandibanga yaliko bezivu kubanga ekibiina kyekimu abaana abalala bonna bonna mwe basomera lwaki ono omwana ye asemba ate bana abaana abalala nga bo baayise nga bwowulira batica bali mu katyabaga nga baba evaluating okusinziira ku baana naffe yeyoleke gye tuliko abasumba buli lw'olokoka nojja ne tukusumba abeewamme bonna bajja kuggwa amaaso ne bagateeka ku ffe naye oba pasita oyo aliko obuzibu lwaki okuva lwe yalokoka yayongerako siri wala anti nga balaba okola ebyobusiru lwaki okuva lwe yalokoka takola ekyo ne bakibuuza ffe olusino nga tebamanyi nako nti wakazunga mu kanisa nga mulaana nga ne wajjira wano wava ku bbiri kiba kimanyako musango gwe nakudda kunza asembyeyo okusumba lwaki tali bwati lwaki tawasa ebyo n'ebibuuzo bamala bibuuzanga baga naye ani amusumba nikiganda uba nikiganda naye bwatyo akola mulimu ki kyowaayo agenda nagenda bagenda bwe bagenda mukutulanjegere banne bonna bavaayo naye ye tavaayo asigala ng'atudde mu ntebe za kyaki nga takyakola ntyandi kwegamba bagenda ne bagenda mu kuruseedi ekyankwanzi ne bamalayo ewiiki kakati ate banne bakomawo ne bakola ate ayina ava mu yekyankwanzi n'agenda mu yebunyolo kati ate neyeyongerayo mu yemasimbi amala zikola laawundi omwezi mulamba n'alyokadda naye nga waka ayinayo omukazi n'abaana ne sikulu fiizi bw'amala n'agandi abooluganda mutusabireko setaani atuli bubi n'ojira omubuuza naye gwe mukulabako waliwo setaani asinga omunene okugjako gwe waliwo setaani ayeetaaga okugoba okugjako gwe bassebo ne banyabo mutuvumya tembugoba ntuvumya buli lwe mukola ebintu obubi ne bitavaayo bulungi n'otavaamu bulungi n'otavaamu bulungi abantu omusango baguteeka ku pasita ne baguteeka ku kanisa ne yesu ne bagumusalira naye ng'ekizibu kyaliba nga kiva ku ggwe kaakati olwa konsaani eyo gye njina mbasabira muntu ku muntu oveemu nga toswaza mu linnya erya yesu nkusabira oveemu nga toswaza kubanga abamu oli wano ne mu nnyumba yewammwe yonna gwe wasooka okulokoka gwe mulokole gwe tuyinayo nga gwe mulyango abalala bonna abalirokoka mu kika kyewammwe mwe bateekwa okuyita balina kuyita ku ggwe okulokoka nolwekyo gwe bwotusiraanako tuba tufiiriddwa enju yewammwe yonna yonna kubanga abeewammwe bonna beesika ne bagamba abaayi ebintu bino nalukenge byeyayingiramu nga byasiriwaza musiriwaza ebintu bino mugirwa byeyagendamu mwe mulaba ayongeraku yayongera kutereera yayongera kusiribwa kati tuyambe toggalira bantu bweru toggalira bantu bweru wa bwakabaka bwa katonda kola kyoteekeddwa okukola naffe tukole kyetuteekeddwa okukola n'eggulu likole kye liteekeddwa okukola ovemu ng'oweesa katonda ekitiibwa bw'oba gy'oli ngambaako nti amiina munkwatire ku mutwe gw'omuliraanyi mugambe tuyambe totuswaza era toggalira bantu bweru wa bwakabaka bwa katonda era teweesitaza bantu mu linnya erya yesu gamba nti amiina naye wakati mu kubasabira omu ku omu kino ekigambo kyagwa mu mutima gwange kinaakasoma kitya katonda omusango yagwejjako si yaliko obuzibu eggulu lyejjako omusango si lyeririko obuzibu ekkanisa si yeriko obuzibu agambye laba omukono gwa mukama tegukoze gutya tegunayimpawalako n'akka era togeza n'ogwekwasa ng'ogamba oba mu nnaku zaverereza eza ibulayimu gwali muwanvu wambumuko Ndoza mukama mukono bambye gali jago kozize nyogwa manane guyimpawala. Ndoza gwagwerera. Kubanga bamukufete gwechakutuli, tikuchatutukako. Ba Ibrahim baba musabanga na ulirirawo. Bada ulinga ba musaba na ulirirawo. Nagira ngwadi na ulirawo. Ndoza kira bikaba ambi. Agena na agugorora bwati atukwateko, ngatikuchatuka gula bikagwa gwerera. Ingeri je gukoze nye myaka mingi. Kamba neba kunente guyimpawadde. Chimugambe ngati shuli atikukoze echi. Basabo neba nyabo omukono sibwe guyimpawadde. Teguna impawala konaka. Obusobozi bwe tebuna kendera konaka. Amanyi ge tegana kendera konaka. Byasobola okukola chaina bingi nnyo. Ani awulira ngambe konti amena. Era tebakulimba nga nti abantu engeri gye beeyongedde ku nsi kirabe kabamulemeredde. Omanyi luli bano bamusumba bo boogera nga balina bye batalowoozezzaako. Luli waliwo abantu batono ba Adamu. Ensi yali tennajjula nnyo naye katusokola be ensi yonna yonna tuli obuwumbi obuwumbi manya obuwumbi munaana maama mukama awamalira ab'e China nadda ku b'e Korea ate nga nabo bangi bulala nadda e Buyindi nga nabo bangi n'amaluba wa okisijeni nadda mu Amerika ezo ensi luli tezaaliwo naye maama kati kirabika ekizibu kimugezeeko naye abantu baakolako bangi nnyo kati ne waffe alabika atutuukako oluvannyuma nnyo gamba kuli nti fire oyo mpozi nga si Katonda oyo jjajjaawo omukono gwa Katonda tegukoze ki mumanyi gage kitalo Katonda aine ebintu bye yakola tubirabirenga ko tutegere amanyi ge n'obusobozi bwe tomubalira mwaba abagwamu tomubalira mbakaddiwa tombalira mubanafuwa tombalira mubarwaninga bankrupti tombalira mwaba bakendedde obusobozi tombalira taina crisis tona oganda bayi has having a certain crisis nowadays ngaludde okutukolako bye tebikuyingiranga mbongo omukono gwe teguyimpawadde bwe wabawo ekikyaganye ekyo kirala tulina kunoonyereza kinoonyereza mukama ibaze bwe wabawo ekikyaganye tulina kunoonya kinoonya walodo wetago kinoonya amasanyalaze bulabanga gaka kumulirano wonna wonna nga gayaka ewonga gye gatayaka kitegeeza umeme si eriko obuzibu agago gaagenze either yaka yaweddeko oba waliwo waye yakoze etya eyakutuse yononya others to down no sala kono gandi bare manyi gaagenze gajja kudda gaagenze atengo lebe woni bagaka gutuma nyande kizibu kiri loko kirabika kicho na gambia da waliwo ebintu Katonda bye yakola nga abitaddewo kunnyonnyola bunnyonnyozi busobozi bwe era ng'okitunulako ne kikuyamba okutegera obusobozi bw'alina ate kumpi buli ggwanga yabiteekayo simple things to look at bikuyamba okutegera potential ye ability ye capacity ye you just look at some of the things created nature just look at nature sokola fenda nga batuli wano fenda nga batuli wano tewali yetaga support ya munne okufuna oxygen alengeza buli kizana gauru abantu bamekawo batudde 12 naga mbamane kakola kubyo oxygen where is the oxygen ya jamba bantu 12 mwina ne Musa nga tewali yesika where chobwo chiteka ku government ya Uganda ndiye teko chikola ko mwina mufa mwina ko satu ndigamendi ya Uganda yenu tuwa oxygen munakusatu mwena mbeera mirambo teina capacity neso koroze Katonda na mugaba mu Uganda na mugabe Kenya na mugabe Congo na kakasa ndi ensi yonesa na taina the crisis wano tuwa guambu kika yugumo ka COVID COVID nga itaga support za oxygen ensiru ya tegera ensiru ya tegera nti oxygen chintu chikuru COVID yatubikula amaaso kubanga abantu bangi bafanga ekibatta bula lya oxygen abuze olio wakatona nga tebakyanza mufuna pampu gye yateeka mu muntu gye bayita amawugwe ng'efudde yonoonese tekyapika ejjudde ebisejja baabiyitanga bisejja manya biki ebifeetete byayingiranga munda eyo nimonia manya amawugwe ne gakalambala eno ng'okyali mulamu eno wabanga okyali mulamu amawugwe ewaffe Masaka ge bayita amawoowoolo nga gakalambadde era ne kwolo lwe twategeera value ya maugwe ani yali ajitegera fetu akule masaka ngatumanyi ntimunte ekindu ekisemba yokuba ekyalaisi ekitaina makuru ekitaina mugaso ekigulu obusente obutenenye obusemba yobomwavo woku kyalo ge mawowolo ebei yago twagategera wanojuzi mu COVID ngabatu gamanti ne mu America abantu bali mukufa amaugwe nga ge gafudde ge gaganye tugamba ebulijo ga mugaso bwe gatyo Amerika gwange dambe gagangachi. Diari diya iya yobu ntubabu itali. Babu itabadia. Wania jukile rinya libako sangu. Bunti bate ganga kubandu pasipolo ukusa. Ventilators. Mwenanga banduwa na nzemba singo kutegera. Badnangi. Na mwemonde kanga muko. Nimbu zechi ntumu inache mchemari vade mwajukile. Ventilators kali kamba somese andi mukama yabampa America yali ya bu ventilators ebulina bakateeka ku muntu ne ka substituting amaugwe ne che bali batalowoza ako bwechaba bawo nti waliyo olunaku bali bwetaganga bungi nyo olunaku lwacha nga COVID yerulese ba victims olunaku nga bali 12 abagenda okufa chokanga bo buntu bali nawo 10 Nibatunulide. Haito duke nti ogende wali obu yiye. Utenga kubanga obu yiye. Bali bakola yobu chikumi mwaga. Dide tulifuna crisis. Yeta gama antabasuse chikumi. Mama nyaba bantu nibafa mu America mugwange ya kuleda. First world country. Ya foka last world country. Kumanga tuwabida banga kwa CNN. Ngabatu gavuli na kubafu den kumi meka. Bili bili. Atenga nukufa. Omusawi ya kutunulida. Bwa atinaba tunulida. Nagambo bali wafa na ali asigala tuteke kwani tulekani kubuno bundo buli wonga bwe basigamye ke 10 abalwadde muli 12 ate bwe ino ventilator 10 nyaganda za teke kuono nona asigale wo na agenda aweze zensa mvu nono agende wade mugaga nyone yali nkaga mu 5 olio wana asigale wo balondanga mbalonde abasigale babagamba mutulabiyeko era ne babika ne baga nolwairo bafude bameka 12 mugwange lya kuledda Echechi bata, echintu chino fechetuara be masaka, chechayo none sechetuara be masaka nga chala isi nyo. Chiba ita amaugwe ka ebo ene wa mwe, ewa febudu chiba ita amawoworo. Ukumanya gara isi, ewa fe masaka, gegali ibuwa muavu woku chalo, weba tente, nga bajise, abagaga baji ya nebatuwa nyama ya kafumitu. Batu wala ensigo, nebatuwa bibumba, nabala nebagule yebi sambi ni mikono. Nabavu nebajanga basoba nebagule ebyenda nabalala abaddakawo nebagule eyomutwe kati asemba yo kukyalo najanga naye asoba nabuuza amawoworo gakyaliwo ate yalibanga yali kitaawo naye mukama atujja wala muba muli awo nga taata yabudde naki n'amawoworo gabagwikiryawo nga kiringa engoma kibanga ngoma Bibachi fumba chizimba. Okupako lejila. Pupupupupupu. Nenga gemugendo ukulia. Kati fenetu kuranga tuga nyuma. Ngatumanyi gara isi. Nzo kutegele bei yago ne value ya go. Najitegele juzi mu COVID. Wenategele nyamba. Oh. Hechintu bie tuanyo mangechala isi buwechitio. Kati abantu chechivata. Bafalu echo. Nga bafa. Kama favors. Suride, ngabafa haona nori yao naotendele za katonda ayagako na naga umuza mubuli muntu ngabe ya gagabila buhereri ya kore ebintu ebinyonyolo bwa katonda bwe ebinyonyolo bwa somozi ebinyonyolo kapasite ye chokola binyanje liyoka Lake Victoria eyoka niwe tangena kuzili gagade Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean. Nibu tazigenda kwa. Genda kwe ine ya mwe yoka yoke ye gaba. Otunune, wadabubu sobozibu ya tekao. Ntifenanga batuli monsi. Buli muntu konteina jatu alayo. Leke Victoria jejuza. Agenze ni chupa, adanaga chupa. Agenze ni jerikani, adanaga jerikani. Agenze ni 5 liter, adana 5 liter. Tuwala pipa, tuwala tanka, tuwala meka. Lake Victoria, te ulidana ko, ntiyobade woko. tete gerandi obaddewo osena nokwenyinya netenyenya kakati atolwo katonda yajitonda olo yeyenkana wa bobaga okubirenga lo mukubire dale byaddala birenga lo ngasiwe mugeni mukama oli mukuru oli wa kitalo gwayatuwa oksijeni oli wa kitalo gwayakola Lake Victoria we unyisa gwe ayakola Pacific Ocean ayakola Atlantic Ocean ayakola Indian Ocean ayakola guduno libambo lwenkani dao we bale sebo mukubire ngalonga nano musinzo musinza leka kulire ngo mugulumisa dama nti amina nagenda wali mubanga na umusawe njuba eji emu bukwa kise nyumba ye uo weta gabaru bongazi wera wera ku ya ya kisa ansiyo na ya umuza uchi baru bwechi na chiteka wali mbanga na gamba mwenamu la bidoko bwichigi ndedu darweno wanji abeno nga bebaka kuwanga ataba chile kanga chitu nula paka ataba mtu waliba yode unga mwafude kuwa mwagala nyokola yabamanya ndi muri bazibu abakuleka awonjuba nge you know kwaka 48 hours nge sigadda abamba alikula bebele bingojira boti ngotondoka noga ndi afude jindi kukola tanadda kabadda no nya school fees yakamala we sawa na munana kati mukama magezi gage jina gandi wana okubata asaba teka wenjuba nge jira ne ko ne genderi bwe kibaita okusikira kakati bwe zikira enzikiza bwe kwata naba kuzine bagwayo asobola okuddeka adeyo yebake aha asaka amanya mapya aha yes akomeunga awanze buto eno gobweba ka America nga bakola aba America weba kanga gweno okola ninju belichi nsinna atefe twakula tumanyi tye yetambula aha babi tugambire yo ateru vanyuma mu geography ne mu science ndi ate yo enjuba kagamba atefu abali ku nsi yo tujirekawo ne tujira tuti fefe tuetola tugamba bannange yonge imiridi wambwete yaka balu boteggwanga muko batulete zikenderanga koko amanyi tegakenderanga ngabo yatandika bwe kyali olwaya gitonda busa munakulinanye nti olwaya gitonda ona yajitonda amanyi ga mukendera de obusobozi bwa mukendera de yakola ye ebintu nga byoleka obusobozi bwe nti bwoba yagala omutegeera obusobozi bwaina tunuulire ebyo bye yakola gambako nti amina ono kyabudda gamba bw'obanga obadde olowooza nti alabika ennaku zino agenda yavuwala yavuwala oba amaanyi gagenda gamuggwa aha oba abantu bamususeeko obungi aha tekiriyo tota wana kirota Isaya akugambye nti okusinzira ku byalaba kituufu yalaba abantu nga bakaaba yalaba ababonaabona abali babuusabuusa nti oba mukama yebaka oba yaddawa oba banka emubanja oba yeekweka nga tumukowedde nga talabika ate nga lwoba yali akoledde ffe nga tatukolera akugambye omukono gwe teguyimpawadde teguyimpawalangako n'akatono actually gye mukoma obungi gye gukoma okuwanvuwa bwe mweyongera nga kola kutya gamba ninga gweyongera mwolweyongera nga gweyongera bwoba okyali omu mu muzigo gwo era katonda mu nyumba ye aweerezawo amaanyi ga muntu omu ne oxygen aweerezawo wo wekka n'emmere aweerezayo ya muwuulu kubanga era oliwo omu genda weebuze ku baawasa abantu bawasa obugagga ne bubeeyongera bweyongezi bawakanye bawakanye kyekiba kubisa obugalo obutano bampakanya kati bampakanya oba oyagala okumpakanya genda otandike okukebera ku balina obuvunaanyizibwa genda okebere ku bakwano bo abaamala ne bafuna obuvunaanyizibwa bwe baafuna obuvunaanyizibwa n'obusobozi ne bweyongera ate n'osiŋŋanayo omuntu nga ye ali ogwo mu kayumba ke ninga nyini nyini tasobola kuelisa atenga asaba bali abalina obuvunanyizibwa bamuyambeko bamuliise. Ari no singa na ino mukazi na abana batano abatute kusomero basoma ate gwomu nugamba mukama Katonda atenze omunze seyinza ngato ino genda webereke kuoli oleda ino busobozi duachi Katonda nebu atu wabikola abantu wabera baba wobu vuna anjizibwa aba wanobu gabirizi ania ulida ngambe konti amina. Baba wobu vuna anjizibwa aba wanachi by the way wadecho siye chande soku some sako yu yenkora ye. Once God gives you responsibility, akuwane capacity, akuwane provision, akuwane obugabirizi, osobola okulabirira obuvunanyizibwa bwakuwadde. Tagala kigenda wale ekyo ndumundi kisomesa ninga bwe kitu bwe kiri. Omukono gwe tegukoze eki? Kyennaze okwogera. Omukono tegukoze eki? Tegunayimpawala. Bw'olaba tegunakolera, weekebere, weenoonye, weeyaze. Kebera obuzibu buvudde wa? Nga bwe nagambye, bw'olaba ng'amasannyalaze gaaka ku kyalo kyonna, ne wanayibanga gaaka, kategeera nti ekizibu kyalibanga kikyo, kiri loko, kya mu nnyumba yo, tekiri ku kyalo. Si kya gomborola. Era tekiri ku transformer ya ku kyalo. Chiri uo chiri doko. Kumaanga, neiba na ye, transformer ye muku ogajia, na ye kwa agajia. E uo, wachitigaka. Either fuse ya kutuse, wali uo waje ya kutuse, ena kuzunumwa ingina muna haka gamba akarara, baka itayaka. Kebeda kumita yu e ya yaka. Yalivanga ya weddeko. Yalivanga yaka ya weddeko. That is a local problem yiyo ya waka, no nyengeri yoteka kwa yaka. Hilali kana Katonda munga ni muka mango tulese nyo. Gwenani. Gwenani. Gwenani. Habalese nyo gwenani. Habalabali muku imba. Habalabali muku tendeleza. Habalabali muku webaza. Habalabali muku teke kapate. Pate after pate. Bali muku sanyuka. Tani kakunonyo geni chichi. Chichi, chichi, chichi, chichi. Isi kuchipudewa. Omukono sigwe koze kutya chingambi la bantongaba sata wako etorude njo mukono togwe kwasa mugambi mugambo ya kulina njo mukono togwe kwasa mukono sigwe guyimpa wade omukono sigwe guyimpa wade amanyike agawonya sige gamu kende deko amanyika gagawaza siga na kende ira amanyika zaza chagarina obusobo za chabu lina bliche ya sobo lo kola luri na katiacha sobo lo kola aya kola luri na katiacha sobo lo kola atia okola bliche manche ya liyako ze asobo lo chukola nuru alero anonyabu nonyaba sajja na abakazi abasobo la okutereza gadgets zivalina ziteko ku receiving HSH nyingi za mwaka gamba akalala bakaita receiving mu technology waliyo kibaita receiver HSH akatonda chijira baba ina receiver gamba konti amina. Nibi ya Katonda biya kula webiti. Wali wano wona wona wona. Echisache. Wechiri wano wona wona. Amanyige. Wegali wano wona wona. Obusobo zibwe. Webuli wano wona wona. Obugagga we. Buli wana bantu babulina. Bobato nabufuna. Wetereze. Weno nyewe zule. Zule chisibu wechiri. Wanibanga wetaka kuteka kwa switch. Kama ibazi. Kama ibazi we. Bwebaku sindikira WhatsApp na kuzino kumulembe guno. Neta kutuka ko. Ngatuna navunana nyoli ya gambia jisindika. Ntiluwachi wangambia kunsindikira. Ateka tunansindikira. Soko kebele simu yoba kweri. Ate bumaro kebele simu nga kweri. kebero kwa kasinga ne data nga naye kwali message basobola bulungi ojiwereza gweneta kutuka ko atu weri nga yaraba yajiwereza olusino nga edimu nebigamba gende wa mwami kakembo wali ku room street ojeyo siringi emitwalo 85 njikuwereza muguleke mmere nenva na manda yes ne yakamumutekeko kati gwe nga tobangako na data gwe guba biwereza ne osigala ng'oyomba buyomi ne bannange omusajja nga muzibu oyo naalyoka tusubizise natazituwaayo kyokka alinga yagenda nga tategendewa nti wali manda kandi tulina manda tetulina mmere ne yakayagwako tusse munzikiriza mwe musula muyomba naye nga sente baazikuweereza lwakuba ewo tezaatuuka kiki ekyaliwo data taliiko ayali kuyambye okufuna meseji n'ogisoma n'ogende waakakembo gye baakulagiridde n'ononayo sente n'osisinkana ebyetaago byo n'osigala ng'okaaba kati naabo be ba majority ne mu nyumba ya Mukama nga Katonda ebyabwe yabibasindikira dda naye nga tebaabiraba neiba mukoneko n'olukokola omugambe tabanga yeggwe Katonda tasosola mu bantu gamba nti oyo Katonda tasosola mu bantu yalibanga n'ebibyo yabiweereza dda ne nga tobirabanga Danieli yatandika okusaba ne bamuweereza ansa ng'obudde bukyali nnyo ansa ne zitamutuukako Danieli bamuweereza ansa ne zitatuuka n'asigala ku mavivi ng'akuuta saala ayi mukama katonda ayi mukama katonda ayi mukama katonda ayi mukama katonda nina ne muggulu bali mu kwewuunya nga mukama agamba kiki ekiriwo omusajja bye yayogera mu saala ye nga bifaanagana ate tewabikolako luli kiki ekiriwo yeye Katonda agenda okulengera ng'akamalayika ke yaweereza okutwala ebintu bya Danieli abasajja ab'omu bbanga eyo abalangira b'ebuperusi baakalyawo ne bakawamba eri mu ggulu byavaayo ewa Danieri tebyatuuka tewali kirumanga ekyo ng'ebintu baabikuweereza naye nga tebyatuuka n'osigala ngero linga gwe bataabiweereza tewali kirumanga ekyo kukuweereza meseji ng'eyogerako sente zo ng'oli akulagiridde w'ogenda ozifune gwe n'oba nga tewagirama n'olyoka omuliira lw'oli mulaba n'omuvuma n'omuteeka wali obeera omuliko omuvumanagana naye meseji saagiweereza nedda olimba tewagiraba nti saagiraba togiweerezanga okakasa ng'amazima gali nti wagiraba kuba olunaku lwe baagiweereza tewalina data ate obuzibu obwajjira abamu ku mmwe bwe mutabeera na data mugenda we wali wifi n'ogenda wifi nga wayise ennaku ssatu kati wifi n'eryoka eyiwa ebimeseji ebyakabye ennyo nga mulimu n'ebifaananyi n'emirambo gyonna egyafudde mu kibuga Kampala kati n'ebikazi ly'emeseji ennungi zonna ezabadde zoogera ebirungi kati emirambo ne zikisaanikira naye eri entuufu ennungi naye n'oba nga togirabye si mmwe muli mu gurupu eziringa 8-5 w'omalira okebera gurupu ezo nga neri meseji yayiseewo nyina wano gwe ndi mu kugamba Katonda yandivanga ebikukwatako pakeji yo yagiweereza dda naye nga gwe tewagiraba kati yongera onoonye yongera omubuuze yongera ofikisinga byoteeka okufikisinga teekako ngambye simu teekako data byenjogera bya mwoyo oba kiragisa kwetereza wetereze tereza tuninga bulungi ani awulira ngambeko nti amiina kati nyingizaamu akagamba akalala kensembyeyo okwogera tuninga kogagambe neiba ntuninga wali okitegeddeko nti radio signal esobola okubeerawo wano naye nga gwe togirina ate nga ne radio gitaddeko naye nga gwe signal togirina eya Kingdom FM lwaki bw'oba onoogifuna byetaaga okutegeerera ddala nti eri ku 9:3 n'otuningaani olina kutuningaani wakati n'owumuzaawo akalimi n'owulira bweyogera kiriyale kubanga oyinza okuyomba nti togirina naye ng'oteze walala abadamba bere yimu 87 jateze yaloza buli jabera je kwatira eguru lina frequency kwelitambulira bobono ofune ebintu byeguru oyina kutega chano yeguru no ulira katonda ani aulira ngambe konti amina abamanye echo ba moyo bokka ba moyo bibamanye echo bokka ba kitegera nti nebye guru birimu okutuninga kabo tuninga 93 nabye batuninga che kitu twala oluusi aha gama nti aha ah gama nti aha che kitu twala oluusi mukunonya mukama ejo chowuliranga tuogera bucha walo koko obade tumache kitegeza kitegero lwairo chowulira tuogera ichunga kigamba nti ene wichi tujiwadde ya kunonya mukama tuba tutegeza okutuninga chano ye guru era todanga unoga ndi bamunonyo baya bulirawa pagambi bagenze kunonya mukama yabula tumunonya ekije tuyito okunonya tutegeza kutuninga stensen okunonya stensen ya katonda wayogerera gamba kundi amina kakati katonda si abaya silise katonda si abaya buze nedda fetu batu abuze chibuya gawensenu watu kuba na mayimu ndegatu kuba ne mitawana njitawanya ne bituzunza nova mulayini nga nedubo zili amu kama tochari ulira nenga katonda tafudeo katonda yu wabira tafao wabira uamula bila uli wachari bolaba tochari ulira guwa vao era kibayito munonya kitegeeza kwetereza nga gwewetereza ng'otereza ebikyamye nga weenenya ng'ova mu butali butuukirivu ng'ova mu bibi ng'onoonya buli kyolaba ekikulemesa ng'okitereza ng'otereza olulimi lwo ngalekera okwogera ebyobusiru n'obugwagwa ng'ova mu biboozibooza ebyekisiru obugwagwa ng'okendeeza ku WhatsApp ez'obusegu z'obadde olaba ne TikTok ng'ova mu bimusic byobaddemu ebyensi byobadde owuliriza ebijjawo okubeera kwa katonda nebijjawo ekitiibwa kya katonda emizimu negikwetimba negikwetoolola negikusalako nga weza mukutambulira mubutuukirivu kubanga mubutuukirivu mwoliima okunywezebwa katonda tannakuvaako gwe wamuvaako era lekera okudda ng'omwemulugunyisa nga bw'okaaba naye mukama oba wanviirako ki mukama oba wanviirako ki mukama oba nnakukola ki mukama nga wanvaako nnyo ani yagandi yakuvaako natandise nga ndi wano wano wenabadde nga ntandika okubuulira wangi mukyampulira kati bwe nzira wano kunze n'ekituuti ani aviiridde munne ekituuti kyatambuddeko naye bwe wakati wange nakyo tolabawo gaapu ate bwe neeyongera wano tegeze olaba bwiri enene ate bwe neeyongera wano eyongedde okendeera egeze nse mbuuza bwe mba njagala tuddemu tukwatagane n'ekituuti nyina kukola ki nyina kulagira ekituuti kitambule nga kijja wano wendi oba nze nyina okudda gye kiri katonda kyava gamba mudde gye ndi nange nadda gye muli mukole mutya mudde gye ndi nange nadda gye muli bwe oyagala gaapu ekendeere tambula ng'okomawo we wali tambula ng'oddayo katonda waakusuubira ddayo mu butuukirivu mu kkubo ery'edda oluguudo olulungi olitambuliremu tambula ng'omulokole tambulira mu byawandiikibwa yogera nga mulokole bye bitakusuubiramu byesonyiwe biveeko obwongo bwo n'amagezi go n'okutegera ku bijjeemu obutali butuukirivu ogenda kulaba katonda nga akolera nga bwe yali akukoleddeko mu linnya erya yesu oba engalo zikubira yesu zongeremu n'amaanyi agambye laba omukono gwa mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola ekyo tebakikulimbanga nti kyali kibaddewo tebakiribaawo neva gukyali muwanvu nagambye nadda nti gye mukoma obungi jakomo guwa mfuya atola kumutole wale biyokopi na imoro kabaita bi Ukraine wabidaba Ukraine esokola yo mukono nawe no gwe unya no gabayo mukono gwe bulijoguli munda muli muli munda kati atogwa katunda tigumanyigwa Ukraine guwa mfuwa na imunyanja na gukusanga yo guwa mfuwa na imu Afrika na gutuka guwa mfuwa na imu chikache wa mchibanga manchasirana ni gutuka yo ni gukujayo ni gukulokole ni gukuchusa togubuli landari chino charo chino chibuga nogo mchalo gumukula kula nyizayo togunyumiza ndio naliwala tiyasoma gumusanga yo ni gumusitula na employing abasoma omukono gwenjogera kogwa mukama ani aulira ngambe konti amina labo omukono gwa mukama teguyimba wale no kuyinza ne butayinza kulokola gamba kune ndi gucyalokola sono kutuke tekumugade no kuyinza na tayinza kulira gamba nti achaulira kati gwe abata kuulira olinyinyi olwokubide dusomo olwetegerezo tegere ekizibu wekiri wammatu olwokubide tunava wano na ye obutali butuukirivu bwammwe olwokubiri lwe twasabye na ye but your iniquity have separated between you and your God and your sins have hid his face from you that he will not hear na ye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe n'ebibi byammwe byebimukweseza amaaso n'atayagala na kuwulira simple gamba neighbor akunende ekizibu nkirabye wekiri muŋambire bambi mugende ekizibu nkizudde wekiri ekizibu okirabye ye omukono gukyali muwanvu nnyo gulina obusobozi obukolokola gulina obusobozi obukuyamba era buli kyonna kisobola kikola naye bw'olaba yeesise bw'olaba yeesise ng'ate yakukolerako kebera olunyiri olwokubiri agambye naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bukoze butya bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe ate tewaliyo kintu kibi tewaliyo kintu kibi ng'okwawukana ne Katonda wo nga wakati wo ne Katonda waliwo olukonko nga tokyatuukikako nga akwekubye ng'oddugala nga tokwatikako omwana osobola okuba nga gw'omuzaala ffenna tumanyi bwe tuzaala abaana engeri gye tubaagala ennyo ya kiri automatic naye singa ogenda mu kisenge n'oyambala engoye ez'enjeru ng'ogenda ku mbaga ku lwomukaaga ku makya omwana wo ng'ataali eri ku lubalaza akubye eppupu yenna n'amwesiiga mu mutwe n'ogenda ofuluma ng'amwesi mu mutwe ne ku ngoye zonna zonna n'alyoka ajja ng'amwesi naga maama ofuna obuzibu nga omwana ye omwagala naye ng'ate eppupu tomwagala era akanagamba maama nga weeyongere bannange bannange gwe nanca jangu omunyambireko bannange ate nze naye amaze dda okwambala ate engoye zigenda kumbaga ngoye enjeru wangi omwana gw'omuzaala kyokka wamaze okwambala ngoye enjeru zigenda kumbaga ate yajjudde ebbi kino kye kibaawo omwana ye obeera omwagala naye nga bigo weesize mu mutwe tomwagala era akanda kuleeta mikono akwateko ng'omwewala ate nga gw'omuzaala era ekyo kyekyatuliko bwe twali nga tetunnalokoka kyekyaleeta yesu kituufu nti katonda yali atwagala naye nga kyetagisawo mukulu waffe atunaaze alyoka atuleeta eri taata mukulu waffe ye yesu mukubire mu ngalo mukulu waffe oyo yatunaaza gambako nti amiina era kibula tumutendeza nnyo yakola omulimu gwamanyi kuba twali tuddugala nga taata talina bw'atukwatako taata mutuukirivu taata engoye ze baziyita butuukirivu taata yenjini ye yenyini butuukirivu tasemberera butali butuukirivu ne bw'aba akwagala atya taata bw'oba nga lwekintu ekimugoba mu environment yonna n'agivaamu bakiyita bwe tali butuukirivu kujitata gula agambi bechitu ukao obo mazumu goba mu environment yo obo mugobye mu makago obo mugobye mu business yo obo mugobye mu bufumbo bwo obo mugobye mu byokola obo mugobye mu bulambo bwa buli jo day to day life obo mugobye awulira kwagala era kwagala nnyo nebe kituka kubutali butuke livunga gobo tambulira mu ano nyingiri ja kulokola nano nyingiri ja kutasa nano nyingiri ja kujonga tajiraba nasigala kwagala bwagazininga agamba mwana ange tukoze tutia njagalo kujja yo nejoli nga wazibu vayo nokale kyabudagamba nayo obutali butuukirivubwa mwe bwe bwawudde mwe ne Katonda wammwe n'ebibi byammwe bibi mukweseza amaaso ge gamba nti ayi Mukama onsansire bwabanga luwe binjawudde naawe nyamba mbiveemu bwabanga luwe binzirugaziza nyamba mbiveemu Yesu nazano musaibu nsonyiwa nsasira okwetwale wabi okwetwale wazibu nsonyiwa nunula nzijayo toya ukana nange kubanga boya ukana nange nja kuba mpwedde abalabe bange bajja kunkola bibagala ai Yesu nunula mbutali butukirivu bwange muli nyeria Yesu amina. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies. Your tongue has muttered perverseness. Eh? Kubange mikono jamwe yononese no masai. Engaloza mwezo yononese no butali butukirivu. Emimwaja mwe jogede byobulimba olimirwa mwe luvulungu tanobi ebyechejo olulimirwa mwe mimwaja mwe emichi zengalo ulira uliagaye emikono jamwe jojono nesena musayi engalo za mwe zijjudde obutali butukirivu mikono musayi kitegeza jitta mitemu oja kumuza natadinzo omulokole nga sijukiranga nalinzize ku muntu omulokole tiyeta agakwata jambia okutta omuntu ne bw'okyawa omukyawe oba omaze okumutta Bayibuli weegamba amina kyosagala kigaziya sike ekyandeese naye nga bwekiro bwe kiri engalo zammwe zo zononesa nabutali butuukirivu nze mbuuza engalo zo zikolaakolaakolaakola biki biki ebiziddugaza tandiko binoonya sinze nyino bikunoonyeza byenoonye noonye ebiddugaza engalo zo noonye ebikuddugaza noonye ebikwawula ne Katondawo noonye ebikuseparatinga noonye ebyo ebiteekawo ekisenge otandika obyekutulako buno obubiri obusembayo butiisaamukko emimwa gyammwe gyogedde ebyobulimba emimwa gyammwe gyogera ebyobulimba mimwa gyammwe gyogera ebyobulimba mulokole lwaki tofuga ku mimwa gyo lwaki to controlling emimwa gyo lwaki nga bwewalokoka n'emimwa gyo tegirokoka lwaki gikyawaayiriza lwaki givuma lwaki gikyawa lwaki giwaayiriza lwaki gikonjera ebigambo lwaki byomanyi nebyotamanyi obyogera emimwa gyo emiki mimwajo jejireso obuzibu Bible ganti ebigambo byomukamwa ako bikuteze waliyo labye kololu nyiriri ebigambo byomukamwa ako bikoze bitya bikuteze abamwe kibatawanya sikirala sina neiba sina bali bewe kwasa ndibavudde ko obuzibu ebisinzo kutega bigambo byamukamwa ako atoba okoze saka mwako eh nawe wenyine ne wekolimira nawe wekolimira oyogera ebigambo recklessly nga tofuddeeyo nawe wenyini byoyogedde ne bikutega nawe wenyini byoyogedde ne bikubaako gwe wenyini nga tewali na yakubye weekuba wekka weyogerako ebigambo ebizibu leero nonze fe batulabako kati nga nze bwe nfaanana embwa ya Mungu kati ani akuyisa embwa sigwe sigwe abantu bano banakuyita mbwa weyisa embwa kati nganza atunulanga embwa nga bantu wala mu kwanjula mama batwala bali abantu kati mama nga fa batunulanga embwa ba kuvumye waluwa ya kuvumye ani akuvumye bwe nyini we vumye weka era kati nga fe kafenyere bwe bugali ala bisi ngero mukaga bibi agambe you are snared by the words of your mouth. Snared. Muruganda, ebigambo by'omukamwako bikukwasiza. Ebigambo by'omukamwako bikuteze. Ebigambo by'omukamwako bikukwasiza. Ate, ebigambo by'omukamwako bikuteze. Nogwa, baddoduka ne bikutega. Nogwa. Kamwako. Bwaba abalokole mumpulire nga natira okumaliriza bwaba nga lwekiki kye tuyina okucekinga impact gye kitutaddeko bagita akamwa kaffe. Check the words of your lips. Bimenya abalala, bimenya abaana bo. Wulira nate kye nakoogera. Ebigambo by'omukamwako bimenye business yo. Nero kati mwajirwa social media teke asuka mubikoze saluno byo sanga byo wandika bigambo byo kama ebazwe amina ebigambo byawa ebigambo byo mukamwako gendo okebere wekoleko auditing gwaina makaga struggling amakaga limukumenyeka ngatone kwa sabantu balera bonandi bakumenyeda makago gendo okebere obunji bwe bigambo ebiri involved mwe byebiri mukumenya makago yo

0: Two ladies, Kuruga, Itakano, Haro Zinc, Haro Serena, T9. Mbana babiri tukutoza stawa ito wa kirokino kusobora kuchuwa mwiwe nko mtu.
1: Saja wa ito Elias Lukwa Gufuma Lord Mayor wa Kampala wa mulesile maki ndiye mkwoti. Yeah. Omseja mwireyo kule mbesiment agamila gende kuli. Bakwenda bafune kitu kweta bakwa balumbia kufuna beyu.
0: Bambi.
1: Spice FM, hello.
2: Spice FM, hello.
1: Wajisabo.
2: Mbale kuyeleza.
1: Mbale kuli harudi ya noha.
2: Ema ministry team kadogo.
1: Kazina ki ema team kadogo.
2: Tumena na MBM.
1: Onda mkize doro sawa mwke kuo. Adore ni Spice.
2: Aro Spice.
1: Waji.
2: Onu mkwaza na mweleza ganyira ni kivale.
1: Kirikite kivale mwana mao.
2: Echoma atu agena nchulile nyuma wa kivale touch kwa ata kuruwe.
1: Echoma ni mchura mnonge, echoma nicho.
2: Echoma kigenze ni kiterera.
1: Echoma tuwachikuatabu mnonga tuwajilabantu batabachivale bajilani batuuliriza mnonga tuchikuatemu echintu chive ni chobojo.
2: Ati tulistende mwevale muno.
1: Kala wakivale bambi.
2: Hivi yongo senatina na jatukolera.
1: Ok senatina. Halo kalo kutugambila signal zeto kuzifuno tenyu mahova inozifuno tabuida buno kutufuno to tugambila haloli. Nekio mokura kilikito wakivale gambile bakutufuna kilia. Ale halaini gamelo. Wanji yo.
2: Webale kutuweri.
1: Webale kweli harudi nganja nono wa.
2: Wansi si wakidoma mugezi stoka ni kiara viyambu.
1: Eo wakiara viyambu mugezi wakidoma.
2: Sigeli na ambeli.
1: Wakidoma ukawalika iwa gako. Ije mtauno sive na uriye mkoko ni chips. Wakare ni valiye mihogo na evinyeo. Wajo kidoma.
3: Tamanyiro.

0: Bye.
1: Okay, MC Nyakojo ala TikTok na yetu kurozere omukuru Clovis Mugnya gambali kayera kasimbi na vantu bala TikTok nyana natwara mkise spice.
2: Dr. FM. Bona kufa na sedi kuruga kayanja.
1: Kayanja, yes.
2: Ari nyamere nga ama ora ga mukaza zaira ga gamugenda ako nigaga asasema aga buraga nigaga nyumira gukonga ga nigaga mpuriza ga nyumira.
1: Okay, kale nokwagambire bya kiboga kashulo on this part.